0: maondo nĩ makoretwo me maritũ kwaya gũkorwo we itanya rĩaku nĩ gũkũria biacara ona nĩguo ũreka na ũkorwo nĩ bamĩrĩ yaku ũrathũkũmĩra nĩyo ũrenda kũhũra njeki nĩgakorwo nĩ ũrenda kũhonokia tũbeca nĩgetha wĩke kaũndũ kangĩ na hĩndĩ ĩrĩa ũraruta mbeca nĩgetha ũkĩrĩhe biũci ciaku hĩndĩ ĩrĩa ũraruta mbeca kuma akaunti-inĩ kawaida ũgĩcirigucia kuma akaunti ũrehe thĩinĩ wa thimũ yaku nĩgetha ũciĩkĩre thĩinĩ wa either M-Pesa kana Airtel Money he mbeca ũrengagwo na mbeca icio nĩcio ciĩtagwo cia transaction no rĩu vengia INM rĩu nĩ makwehereirie marĩhi maya mothe ma kũgucia mbeca actually INM matirĩkũrehagia gũtũma mbeca kuma vengi nĩgetha ũgucie mbeca gũciruta vengi ũcirehe thĩinĩ wa M-Pesa kana Airtel Money tondũ nĩ marenda gũkũhũthĩria maũndũ marenda we ũconcentrate na maũndũ marĩa ũrenda gwĩka marenda ũconcentrate na ũrĩhi wa bills ciaku nĩ ma bills gũtikĩrĩ mũndũ ũgũkũrĩhĩra no aya nĩ moya ikinya rĩa gũkũhonokeria mbeca nĩgetha kĩroto kĩu wĩna kĩo kĩnenanene
1: ikinyanĩre
0: na itanya rĩu wĩna rĩo rĩkinyanĩre
1: yes
0: okay yes koguo hĩndĩ ĩrĩa wĩ thabarĩ-inĩ yaku ya gwĩka tondũ tũrenda gwĩka ũmenye wĩna mũtĩrĩria wĩtagwo bengi ĩno ya INM andũ atano ndĩrenda kũmekĩrĩra ciringi 2000 thĩinĩ wa akaunti yao no nginya ũtũikĩrie akaunti yaku ya bengi ya INM yes no
1: yes
0: no gĩtũre rĩtwa rĩaku yes tũgwĩkĩrĩra ciringi 2000 andũ atano koguo hena ciringi 2000 cia gwĩkĩranĩra angĩgĩkorwo wĩna akaunti ya bengi ĩno ya INM ũtũikĩrie harĩa ha WhatsApp namba nĩ 0700376166 andũ acio tũmekĩrĩra o mũndũ giri yes haya tũthiĩ ngathĩti-inĩ ya People Daily ngathĩti ĩna ndeto nyingĩ ciothe nĩ ndeto ũgũkorwo ũgĩthoma bata nĩ ũkorwo wĩna PDF ũmenya ũrĩa
1: kũrathiĩ
0: he rũgano rwĩho ndĩrona atĩ atongoria a rũrĩrĩ rwa Keiyo cio makoragwo kũrĩa mwena wa Baringo kana Marakwet na kũu ĩnĩnĩ nĩ maratĩrire irua ĩnĩ kũu gũtikũruo marambire gũtĩria irua atĩ nĩ marathĩnjire mbũri na mathĩnja mbũri mararora mara mayo na mara ma mbũri ĩyo mararia atĩ nĩ thomagwo mara na mara macio mathomwo maroiga mbere maroiga gũtikura mbura yero nĩno nĩguo maroigire mathoma igongona rĩrĩtagwo kopil rĩtagwo kopil mo anga kana kepil mo nĩ igongona ngarĩa gũthoma mara na mbũri na ngagĩkũu nĩ marĩ ndũgathake angagĩkũu no marĩ
1: mara
0: atĩ anga mathĩnja anga mbũri angahe ũndũ angahe ũndũ anga mara mekwĩhiga cinjui anga ũthome angagĩkũu nĩ marĩ ndiũĩ rĩu maroiga maũndũ merĩ wa mbere nĩ gũkũgĩa ng'aragu koguo maroiga imwana itikũrua tondũ nĩ ikũmanĩrĩra
1: nĩ ikũhĩnja
0: nĩ ikũhĩnja ciũmanĩrĩre kĩganda na nĩ ũĩ mũndũ agĩthiĩ hau
1: nĩendaga kũrugĩrwo wega
0: batiĩ kũrugĩrwo nĩgetha ĩkiume ĩ njamba
1: ũmenya
0: ũkũrua tũtiruaga ũguo ũrarua nĩgetha ume wĩ njamba ya
1: rũrĩrĩ
0: ũtuĩke mũndũ ũngĩteithia no rĩrwo koguo ũngiuma hau ũhana ta mũndũ ũraimire wondi rĩu hau tũtikwenda rĩu maratĩria irua rĩu koguo nĩ igũikaranga kũu kwao no maracoka maroiga mara ma mbũri nĩ moiga El Nino ndĩkura na maroiga ona nĩ riũa rĩkwara
1: mathikĩenderie metrology kĩrĩa mbũri icio mara kana mara
0: nĩmendie mara angĩkorwo mara nĩ marathima wega haharĩ tũkuga nĩ erija waigire atĩrĩrĩ reke tũmenye kwarĩ na igongona rĩrĩ rĩarutagwo rĩa ngai cia mbari nake nĩ arutaga igongona rĩrĩa igaga reke igongona rĩakwa itĩrĩriai maĩ kiuga mũthenya wa mũthĩ nĩ tũkũmenya nĩ ngai ũrĩkũ wa ma rĩu haharĩ nĩ tũkũmenya nĩ andũ arĩkũ me mararia ma gatagatĩ ga scientist
1: na mara
0: arĩa maraiga El Nino nĩ gũka
1: yes
0: na mara
1: kwacio mara maigua murumbĩ
0: ndiĩ kaa makĩaria maracokire mararĩo ĩrĩwĩ reke tũkĩone niĩ ndĩrenda gũthiĩ na science kajĩtĩkie tu scientist
1: mũtonya arauga mara
0: mũtonya mũtonya mwena wa mara no Africa nĩ tũkũndũ tũcenjie maũndũ mamwe tondũ rĩu
1: nginyawe mũtonya
0: anga nĩ twa mara nĩ mathomwo na mara nĩ mararia kĩndũ gani nĩ twagĩrĩirwo kwĩherera maũndũ mamwe anyway nĩ ũgũthoma rũgano rũu wega no nĩ tũthiĩ rũgano rũrĩa rũnene ndeto-inĩ ĩno yothe

0: Ah, te vino a matar. Ένα δέκιο δέκιο μόνο είναι το ακόμα. Ένα ίδιο να μην τα βέβαια καμε με FM. Αέσι μόνο είμαι και τι εγώ κοινιά. Ήταν απανελερία να αέσι με δουλειά ατέκου. Yes, mahinda kwa mahinda ni twikoraga kaundu karia twenda gwika tutingihota gwika ni undu wa ukunderu uria twinaguo urienda gwaka nyumba ni urienda kugurira family yaku mugunda handu haria ungiuga ni hao no wewe thuthuri ukamenya thabarä ĩyo ĩyo nĩ thabarĩ ndaya ndũngĩkinyĩra handũ hau no wambĩrĩirie gwĩbanga gwĩbanga nĩ kuga kwambĩrĩria kuonokia tũbeca o kahora o kahora na nĩ kuga thabarĩ ĩyo nĩ wamĩambĩrĩria na ikinya rĩa mbere na gaka nĩ kaũndũ ka ũge mũnene mũno no rĩu kaũndũ gaka nĩ karahũthio nĩ kambuni ya Britam mena Britam na wiri Britam na wiri nĩ mũbango wa kũhonokia mbeca nĩgetha ũkinyanĩrie matanya maku na haha nĩ handũ hega tondũ no ũkorwo ũkĩhonokia kuma ciringi ngiri ĩmwe oro mweri uthie na mbere o kahora oro kahora na ningĩ hĩndĩ ĩrĩa wakũria ciringi kana waiga mbeca ici kuma ciringi ngiri ĩmwe thĩinĩ wa Britam na wiri ici ti mbeca cia gũthiĩ gũikara oro ũguo ici no mbeca igũthiĩ na mbere na gũgũciarĩra no irathiĩ na mbere na kũgĩa na interest kaũndũ gaka nĩ gabata mũthia mũthia ũgakora ndeto yothe nĩ kinyanĩrĩre na kĩroto gĩaku nĩ kĩhingĩre ngĩũka nĩ ngũgũtarĩria ũhoro ũyũ no kambuni ĩno ya Britam nĩ kambuni yũĩkaine nĩ kambuni ĩna mũthingi wa kwĩhanda wega na no marĩrie na njĩra ya gũtũma kiugo kĩrĩ SMS ũtũme kiugo na wiri message ũtũme kũrĩ 21778 kiugo na wiri ũtũme kũrĩ 21778 aheshimiwa yaya na mũthenya wa mũthĩ ndĩraigwa kwambĩrĩria na mheshimiwa Mũtonya
1: yes
0: tũgeithie
1: thengi mũno
0: Gatonya twĩre kũrĩa kwanyu
1: ini
0: kuhana atia
1: kuria gwitu itura ria deri
0: yes yes
1: wodi asikona ngishuka bunge ya kikuyu ni kwega na ndo akuni ega na mena thayo muingi ngithi nyingi muno kuma matora maito ma kuma no cio wasigona ni ko tukoretwo tugithiruruka wiki yo yothe kuma riria twirigaine na ndo aku gwitu sigona ni magitumana na ngithi nyingi muno makiria jitikiria nyabe guhe ndumiriri emwe ya muthuri murata wakwa ugwitwa Waciro Samuel Karaja Samuel Karaja kana ithe wa Shiru ni ara tutigire araikaraga hari akerwa primary ni mubaratha muno woma na ni akoretwa gituthikiriria muno gwa kahinda ni ara tutigire Sunday no ni gwa corona igongona ri akeria kanitha na gakihurukio muthenya wa Jumatatu muthenya wa Monday oku gwake mucie na muthuri ungi ukiwi muno murata waku ni njui Edward Gashara wa Kife kuria kwa ithe wa Kife ni njui ni yo ithe wa Kife githaiga the wa Kife toyo gitagwo ithe wa Njeri kana ithe wa Biri riu jirani yake na nowe ni brother yake ni muru wa nyina ni arahurukire
0: oh yeah ndamoe mono
1: na mutumia wake wagacara ni mwirutiri muno etagwo Arisi maundu maingi maitura turakenda gukimwira pole ni tondu wa gutigwo ni muthuri wake mundu gwitwo gacara na muthenya wa kuhurukio ni muthenya wa Friday na ndu ni marathi na mbere na gucemania kuria gwake mwena wa Mega kuria gwa Safu kimuhere ngai athina mbere na kumumiriria family icio cierĩ na athina mbere na kumahe hinya na umiriru mahinda-inĩ maya marito
0: okay.
1: Gatonya ni maundu maingi mũno makoretwo magithiĩ na mbere thĩinĩ wa matũra maitũ na ũngĩrora taru ni ndathikĩrĩria habari-inĩ ni ndaigua mheshimiwa Nũngari akĩarĩrĩria ũhoro wa mũndũ mũthuri wĩna mbiru ya 3.5 million wahurũkire na family nĩ ĩremetwo nĩ kũruta mwĩrĩ ũcio thĩinĩ wa thibitarĩ nĩ njũĩ gaga kwa Kikuyu hospital kũrĩa Thogoto na ũngĩrora nĩ njũĩ ona haha tũrĩ andũ aingĩ mena nĩ matũmĩirwo ndũmĩrĩri nyingĩ mũno na cia mbiru rĩngĩ tũtangathĩre harambĩ ĩno tarĩu onani mwenyewe ndĩna harambĩ njĩrĩtwo ndangathe ya kũrĩa mwena wa itũra rĩa AK